ne ya sori fidi ri se don re ba ko ne fa bi e wey enu ye be kan ya sem e de a chere urade sem be bi wo e wey ti mo sem be bi ni nam ye mu a se ye ti mi kan sem gu ya koma so e ti mi kan anu hana se nya nsa bi na mabro In some baby, and I shame him. I may share what we are doing.